ensuo mra na ensuo ba ye enia mra na enia ba ye eni pango kwa di oso bonse nsuba nsa so oyero mo enkwa humi gurumo

Enti fawa semanye na shenusa a a imye dosu Aja Ejo nyame na yemye do

mi wo dampa ana da mi nimse wa yen shira ba bia wo bia ba onyamia dom ne humo bro ne ba mo ne hosu ba enka wo

0: Adesanwu Ajua Eyaminadun Akwasi Adesanwu Adesanwu Eyaminadun
1: Eyanafia
0: Adichiwa
1: Adichiwa
0: Ayawadun Eyaminadun
1: Kofi
0: Adesanwu
1: Kofi Clement
0: Adesanwu
1: Eyaminadun Kofi
0: Person o se okai se bi ani ene nam adumbi kai se ne wa bodwi otubi fu apuha bredi kun enye bi nyade abi sika wai enna masase no su pasa pasa bible se somo se onya pawso a
1: enu enye
0: na ye konu enye na papai se ne ko fi nya me wadun ye ma yan fa ye tim wo ho ma urache
1: ah
0: me yan fa ni padu enye na nsom ye afu o nya sika o. Yes, so I will not see.

ye ye kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me ye ye o hie ni u ba kere minimo sa etoda ewi ase ewi ase amani etoda na adosu minia nasu awurati je wonyame bia wo beti su kunim etse je wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi na radi dano wonona.